Siwa Station sa mantla sa merafo 360 Radio. Ha ka shebana kwa ha hotla bona gore ke metsotso e me kae ga se yona. E me ne pele ga ura ya bosupa mo godimo ga tlhogo. Station sa mantla sa merafo 360 Radio. Mino monate ke mantletse tletse mo mo stationing se sa rona se ya ebile ke a solofela gore o na itumeletse ke di-mixi tse e leng gore di tswa ko mosetsaneng o motonna thata ke Greener Pastures Best Deep House moreetsi wa mogopola Rosetta Deep moreetsi wa station sa mantla sa merafo 360 Radio ke yona nata ka yona mino monate o Rosetta Deep. Ha go tlwa mo mminong o yana ke a mo tlhompa thata, ke a mo tlhompa thata ke o seo montlenyana yana o betsang mmino wa house music ya yanong o itse thata ebile o tshameka thata batho ba bantsi ba mo rata thata ebile ba mo itumelela thata go tla mo yang teng tla bona ba kokoane kaofela ba batla go moretsa moretsi wa station sa mantla le nna gana ka tla ka fano fa ya no kampona ke a kilo batla go moretsa ya anyway ke skala wa gore re khasa go tloga go tsoka di publishing tsa khasa sa Merafong 360 Radio re le kamera fong city Carltonville moretsi wa station e ebile re go dilonga bilion gore ke khutsong location kaya le 2 section ke mo ile go rata re kra teng re tsara ka mogala ko 081-451-8586 o ka ra kraya moretsi wa station sa mantla sa Merafong 360 Radio. Dula re le teng, dula re le malala laotswe, re laotswe ditse moretsi wa rona gore ga ka batla go ita tsatsi le lengwe le lengwe bele gore re teng ka dinako tsotlhe. Radio station sa mantla sa Merafong 360 Radio. Skala bala gore morero wa rona ke kgotsa pono ya rona moreetsi ke go nna station se ko setlhoeng ka dikakanyo gore re felse le gore re golaganya batho le ditšhono ebile morero wa rona ke gore re go rute re go naya masedi ebile re go itumedise. Yo, tla go itumedisa ka malatsi otlhe moreetsi wa station sa mantla sa Merafong 360 Radio ka dinako tsotlhe. Yo, re tla go fa education ena ka ntlha gore thuto e botlhokwa ya ke so se e leng gore re abelana ka sona le wena mo letlhakoneng la gago ga o na le sengwe o nontse o ntatlhelela jalo moreetsi wa station sa mantla sa Merafong 360 Radio. Go monate ga gona matsapa ape a e leng gore a utlwisa botlhoko moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 60 Radio. Sheba di temperatures tsa rona gompieno 18 degrees Celsius moreetsi ya ebile ga o ka sheba probability ya pula yanong re tlwaetse go tsoga ka bo 57% 60% yanong ke a bona gompieno ke 61% gore ya go bolelela gore na ke tsere ga e tshaba yana e tlabe e buane neng fela ntse re itumeletse yona pula e moreetsi le ga e le gore batho ba bantsi ba tla bua ka mokgwa e leng gore ba koloba ka teng fela pula ke matlhagonolo ke matlhatse e dira gore le dijalo di nne teng ebile le metsi moreetsi segologolo dijalo ka ntlha ya gore borrapolase ke kgale ba ntse ba emetsi ba ipotsa gore tlo ona nene yaro fetse le gore yana moreetsi wa

0: Gib mir noch mal eine Tata, und zwar, komm, es ist eine Gomotuna, war ich Doja Cat, Moretzi, was Station Samantha, sa Raphon 360 Radio. Doja Cat, Arenella Pinia Mondati, are say so. Ja. Ah, non, ah, ito hore, mustano, onali, di clapagna, ska, buona hore, eki radio edit, ha, kito, eki radio edit, tikanta hore, mokaha hasente, kimoto le tapa, kota, ki radio edit, tikanta, kanta hore fella, ki radio edit, fella, ketla, tsinyetsa, mazaza, ki shevesente hore, horeng, pinesente, sentele, radio edit. Horeng pine ile radio edit Moretzi fela di radio edit radirat aker radirat ase gore ga pine ile radio edit gore o setsenwa no gore o setsenwa Moretzi wa station e Samantha sa Merafon 360 radio. Kamala tiama ora hore wena follow a protocol. Yeah, follow a protocol. Scar lance reja jaba to kanta fela ya hore mo pininga bona go kwetse radio edit. Be setse le gore no ra ba charge. Ebile na ke le wa nomaka ga ke motho ya lo man ga ke tsamae ke jaja batho tsamae ke jaja fela le mo go sa tlhokagaleng teng ke sheba fela dilo tse e leng gore di a tlhokagala ebile di botlhokwa ebile ke shebele gore a ke dilo tse tshwanetse bele gore ke a di sheba na Moretzi wa station sa mantlha sa Merafon 360 radio. Ha sha bona kwa ha o tla bona gore metsotso e le sume mo e le sume le bobedi mo go di mogatlhogo sume le bobedi mo go di mogatlhogo mo station sa gago sa Merafon 360 radio monate le mo mosong ga ke itse gore ke nna kgotsa keng fela mantsi bua ke utlwile ka re no ne go le tsididinyana man go le tsididinyana. Ya no ya ke khona sampano kare motlhomong go a recover fela no na go kule sentle ke batle motho a untranslate le go tle ka rena go le tsididinyana re tswa station e Samantha Samra from 360 radio ke le ka feletsela le gore ke tshwanetse le gore ke o tsenya di kausu tsele tsame tse bollo tsele go na le di kausu tse ding tsame ga se tsa bolo fela di bollo ya ya no ka tsantse bele gore ke tsenya tsona ya gore ke feletse le gore ke a futhumala mo mantsipue ke bona gore no ona ga ke sa diri yana ke tla feletse le gore ke tsoga ke sa itumela ga ke tla tsora ke sefuba ka fela ke tla tsoga ke sa itumela Moretzi wa station sa mantla sa Merafon 360 radio ke one mic simana motho nam simana motho ma kholo simana mala borotho bo borokwa tsama lwana mo song wa gompieno ya aitimetse ga ke kwata na mokwame ya ga ke motho le go kwata go tsofatsa motho ya no ka blela lwana mo retse gore no skadi lantso kwatile ka ntla gore go kwata ke so se leng gore ga se fetse motho mo kwatetseng se fetsa wena sa go fetsa Moretzi wa station sa mantla sa Merafon 360 radio ke tlo tsama ka pine mo not no ga ke tlo tsama ka pine mo nate yana ke a bona gore ke a bona gore ke na kwa coach ke na kwa coach se tsa le ding ya ha ka u kwa gore no what my q simula ka go tsama ka pina kana kwa gago kana kwa gagwe ya ta peltsena gore ke mathata ma tonna fela ke re a kokoto ya re lo seka so se se tonna se leng gore ga se fele Moretzi wa ka wa station sa mantla sa Merafon 360 radio ke re wa itse gore one mic ga rate dio tse leng gore di tla peltsela gore di a mo sekisa thata ya Alors que pide mon nate tata que on file ngora mretsi la jaka le mraho la be dojo ket say so que station is also on class number 360 radio precise local global connection on the easy breezy breakfast show yana wetsi malatsia ka ka le bala go pizza li na la le nano le la kha kitir matapedia sa ka fela ke tla itekola ke chebisise mo teng ga be ke bona gore sentle sentle mathata kgotsa matsapadia tsaka moretsi wa station sa mantla sa Merafo 360 radio ke tswere coachu ke tswere tarantse pe ke tswere the slender boy rekeri tswe ke na tla re fang tsa metsameko le mamosengwa gompieno yaanong re moemetse ka matlhwa matsibidu tse ke re coach a o siame na coach a o biditse dresse na coach a o dikologile na coach a o pompegile yaka baluni na coach a o ready na are di ready o kundisang dipomoya ka re ke a mmona coach a dira matsogo ntsha re no wa gopola matsogo a le a Clive Barker ga no ga mo gopola sente Clive Barker wa rona wa kgale wa ga ba tsenya goal wa ba petsa matsogo a le o kare ke aeroplane ke Clive Barker ke yeah anyway moretsi re ke ska senya ra ko tata ka go rekisa ngabangaba go rekisa molomo ata baro wa yo simulotse ga ke batle le bitso le maswe gotweno ke o le simulotse mo twangena o bua tata mo radio rona re batla go retsa radio yena ke o bua tata mo radio mora tsiwa station sa mantla sa Merafo 360 radio ya ka se tsi buile gore ga ke tla o senya nako nakwe ka tla gore nakwe ke nakwa coach are bitse coach rekeritswe ka sebele setsa le te a re dire fela yalo tabang
1: roba la ke tshole ho ya go tsoga ke mohau
2: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang. Friendly International setopa sa Colombia ba ile ba latlhegelwa gatlhong le Paraguay ka nno e le no se go le fela India
1: balatelelwa kgatlhanong le Brazil ka dino di le nne go le fela. Russia batlhola setlhopha sa Namibia ka dino di le thataro go le fela. Canada batlhola Peru ka dino di le pedi go le fela. Ivory Coast batlholwa ke setlhopha sa Cameroon ka dino e le nosi go le fela. Matsatsing a na maopane international friendly, Argentina ba ile batlhola Burkina Faso ka dino di le supa go le fela. United States batlhola Mexico ka dino di le tharo go le fela. Comoros bala tshekelo kgatlhanong le Senegal ka dino e le nosi go le fela. Egypt batlholwa ke setlhopha sa Bafana Bafana, Bafana ba ka jengela pitso mosimane ka dino e le nosi ya go le fela. Morocco le Mali ditlhopha di a tshameka maleka dino setlhopha. Mo nakong e ke tsa dithapo tse ke di busetsa ka ko line one ke re kono e ne e le ga the slender boy Thabang Okwa ke ditswe Merafong 360 Radio, seteišene sa mantlha sa go ratwa kwena.

Mona Tiwa Radio mo stationing sa mantla sa Merafong 360 Radio go monate ga gona matsapa ape moretsi wa stationing sa Merafong 360 Radio ke ona pine monate ke go biditseng ka yona eo ke ona pine monate ke go tupileng ka yona eo ke Rema atsama le Selena Gomes are bare come down. You need to come down. Go botlhokwa gore o sky sama fatla ko go di mo akere. Yo ya bile ke se fela gore o itumeletse yona. Bine monati e monati. Ya gore ya tsame ke ga o ka re motaka e tsame ke over and over and over. Yo I enjoy a pina. Yo I enjoy a pina go nna monate ya gore e dira letsatsi la me le nne lentle man ya dira letsatsi la me le nne lentle o itse ke a gopola ke bua gore o itse ke motho molomong o tlhoka gore ga a tsoga fela ba tsoga ka mmino wa popo yo ba tsoga ka mmino wa popo tla utlwa le ke ipotsa gore goreng batho ba bantsi ba o rata yana kgantena o na le o na le dio tsa teng, o na le that feel good thing e le gore e ka teng moreetsi wa station sa mantlha sa Bravo 360 Radio. Ke mosimana moto nna tsa tsamaya le wena le mo mosong, ga gona matsapa ape a rileng, ga gona matsapa ape e leng gore a utlwisa botlhoko, fela ke gore fela re tsamaye dira ka mokgwa e leng gore re kgona go dira ka teng, re dira ka natla moreetsi wa itse ka ntlha ya gore botshelo bo ga bo simple yong. Ya ke a itse gore le wena go na le letsatsi mo e leng gore o ile a dula fatshe kgotsa wa nna fatshe wa ipotsa dipotso gore why life le thata yana kgantena wa life ga e thata e batla batho ba e leng gore ba dira ka natla ebile ba bangwe ba ile ba feletsela gore ba latofaletsa kgang ya boloi mare o itse keng kare motlhomo go na le motho ngatang kare go na le motho ngatang tshwanetse ebele gore ke kilo o busolotsa le nna no go diriwe yalo a go diriwe yalo moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 Radio. Rona ga re tshepe dio tse yalo ka ntlha ya gore re batho le thapelo re itshepetse thapelo Bible e re botlhe ba itshepetseng Morena ba itshepetseng thapelo ba itshepetseng Morena o tla ke lebetse vese o fela e teng vese e bua ka go tshepa Morena ba jaaka setlhare sa mofokar. Ga ke itse gore ke yona na motlhomo ke a fosa tlhomo ke a fosa fela ke tla e sheba ke a itse gore e teng vese le temane e yalo moreetsi wa station sa mantlha tshwanetse be le gore o itshepela Morena ya kana e reng na man ekare ba tshwana le thaba ya Sione Mount Zion something like that ga ke itse fela ke tla gopola moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 Radio ya se ka lebala gore re gasa re le mo Carltonville, Merafong City, Moretsi wa station sa mantla sa Merafong

bantsi, ke tselana le batho ba bantsi yaano le komerekong nako e kgale kwa ke dira kwa, ke gopola ke dira ya ka supervisor, batho ba me ne le Xhosa people, Venda, Ndebele, yaano I was exposed to lots of cultures, mreetsi. Ya no ba rata complainela ka o mong a tla ka se Venda, o mong a tla ka se Watwati, ya o mong a tla ka se Afrikaans, ne gona le maburu le mo timing ya me. Ya yaano ka ntlha ya gore seburu ne ke se utlwanyana, ke feleletse le gore ne ke kgona go mo utlwa fela ba se Venda ba jar ya. Ke tswile ke ithutile sone e le gore no zikobu yanga manda yo, fela ka feleletse le gore no ke a se ke kgona go se stamaka bare ga ona di pele ga o bua seventa pele go seng tshwanetse le gore o nwa di-noodles, o ja di-noodles ka bo power rate yana ka ntlha ya gore o tlhoka energy. Hezwi zwithu ndi zwithu za vitamini, wa bona gore so se sejalo se tlhoka energy ntsi. Moreetsi wa station sa mantlha sa me ke a tshameka seven da se monate ke gore fela se tata mana. Se tata ya ndi zwithu za vitamini vako ya guys vino ni ya recover nga masiari nga machero nga madigwani wa ukwa vela ore matekwani. Ya no se Venda no iti moto design ilang se Venda no kia amrata kore anna batla ore muta ako sebanta le moto kukakako kore ubo iplela ore iti king hakitlo ituta le huituta se Venda ya khane isi kamera kukakitu rinkebele kore kona go ithutile sone na fela ke feleletse le gore ga nako ntse tsamaya ke na le ditsala ko kerekeng tsa Mavenda. Ke feleletse le gore ke a nopola fao le fao ka ntlha ya gore ga o na le tsala ya le Venda e le gore le dira so se senosi ebile la utlwana o feleletsa gore e mone nthute da ya ke shidupatso zivane ke tsala ya me ya mo Venda e le gore wa bina sampana bina ya no bekere waiti king I'm always with this guy ya uiti puo e leng gore ke a e bua fela nna ga ke itse puo ya gagwe kare ke tlo ithuta ya kare ke tlo ithuta ya bele gore ke a ithuta moretsi wa station sa mantlha sa Rofon 360 radio.

0: Kabong. This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
1: Tumela motho montle tse ke boitse go dumedise mo tsatsing la mosupologo letsatsi ke la mantaga Blow Monday dipalana a tlhola fela matsatsi a le matlhano 2023 yo o dumedisang ke kodio ka le Slender Boy Thabang kwa Tsheletswe Merafong 360 Radio mo go tsa metshameko le koko la Merafong 360 Radio a e sale re kgaogana mo letsatsing la labotlhano ra ba boa ra kopana mo letsatsing la mosupologo letsatsi la mantaga ke be ke phagamisa seatla sa ka sa motja ke re madume mo letsatsing la gompieno ke goroga ka gangwe fela ka ko 91 ke re gorogile the Slender Boy ke re matume mo letsatsing la gompieno ke be ke ya go netefaletsa moreetsi gore bokhutlo ba beke go ne go dilagala mo go tsa metshameko tsa di lebelele Merafong Junior League ba re motse dikotla se ga le 13 ditlou ba ile ba thola setopa sa dinowa ka noti le pedi go e le nngwe CSA ba latlhegelwa kgatlhanong le Aston ka noti le 4 go e le nngwe Blackpool ba tlholwa ke Red Lion ka noti le 3 go le fela ba re motse dikotla se ga le 15 setopa sa Blackpool ba ile ba latlhegelwa kgatlhanong le Red Lion ka noti le 3 go le fela CSA ba thola Aston ka noti le 4 go le fela setopa sa ditlou ba ile ba thola dinowa ka no e le nosi go le fela Green Mambas ba latlhegelwa kgatlhanong le Royal Stars ka noti le 3 go le fela ba le motse dikotla se ga le 17 Blackpool ba ile ba tlholwa ke setopa sa Red Lion ka noti le 3 go le fela ena ditlong ba tlhola dinowa ka nno di le pedi go e le nngwe tla lebelele under 23 South Africa le Algeria ditlhopha di tshameke le maleka a nno setlhopha Friendly International setlhopha sa Colombia ba ile ba latlhegelwa kgatlhanong le Paraguay ka nno e le nosi go le fela India ba latlhegelwa kgatlhanong le Brazil ka nno di le nne go le fela Russia ba tlhola setlhopha sa Namibia ka nno di le 3 go le fela Canada ba tlhola Peru ka nno di le 2 go le fela Ivory Coast ba tlholwa ke setlhopha sa Cameroon ka nno e le nosi go le fela matsatsing a na maopane international friendly Argentina ba ile ba tlhola Burkina Faso ka nno di le 7 go le fela United States ba tlhola Mexico ka nno di le 3 go le fela Comoros ba latlhegelwa kgatlhanong le Senegal ka nno e le nosi go le fela Egypt ba tlholwa ke setlhopha sa Bafana Bafana Bafana ba ka tengela pitso mosimane ka nno e le nosi ya go le fela Morocco le Mali ditlhopha di a tshameka maleka a nno setlhopha mo nakong e ke tsa dithapo tse ke di busetsa ka ko line 1 ke re kodu e ne e le ya ga the Slender Boy Thabang kwa Tsheletswe Merafong 360 Radio station sa mantlha sa go ratwa kwena.

Monati wa mino moretsi wa station e sa mantlha sa merafong 360 radio go monate ga gona matsapa ape eleng gore a utlwisa botlhoko ga o shebana kwa go tla bona gore ke soma bedi le borrataro morago ga ura borobedi mo godimo ga tlhogo ya mo godimo ga tlhogo ya ga ke inaganele ke yona moretsi wa station e sa mantlha sa merafong 360 radio dipalana o tlhola malatsi a matlhano fela 63% degree Celsius e tlhatlhogile ka 1 degree Celsius gape

dumetse ka mokgwa o e leng gore di bua ka teng fela ga a re tshepe modimo re se ka tshepa di-temperature ntla gore wena o tla nagana gore moreetsi wa station sa mantlha sa Marathon 360 radio fela re tsa go tshamekela pina ya monna di Techno Miles ba re juro ya ana ke pina ya monate thata na le matlhagatlhaga nna ke batla dipina tse nang le matlhagatlhaga ke batle pina tse leng gore di tlong bora batla dipina tse nang le matlhagatlhaga moreetsi wa station sa mantlha sa Marathon 360 radio shebile nako ya gago ebile ke a bona gore no o itse keng re ke mathele mo dikganyeng tsa fanofa mo gae ke bona gore a go na le sengwe se e leng gore se tlhagile ke a bona gore kare go thuntse kwa ko Blyfo ya ke moduli wa ko Blyfo o ile a thuntsiwa o kare ne go utswiwa mathakato ga utswa o tsamaya tlogela go thuntsa batho botshelo ke so sa ga se selo sa gore o ka phetsela gore o tshameka ka sona ya yaanong tiragalo e diragetse moreetsi ga kgwedi e fetileng e tlhola malatsi a soma mabedi le bone e diragetse ko North Road ko Blyfo New Village ka di 24 ka di 24 ya ba babedi ba e leng gore ke baduli ba kwa o mongwe o na le dingwaga tse soma mabedi le boraro o mongwe o na le dingwaga tse soma mararo le botlhano ba ne ba robetse ko ntlong ya bona ga magodi a tsena o ka re ka bo ura bo ya bongwe yana ya ba dikebekwa tse o ka re ne di tshwere ditlhobolo moreetsi wa station sa mantle kebekwa tse ne di tshwere ditlhobolo ya yana tse ga sekebeka se tshwere tlhobolo sa ikutlwa sa ifila yaanong a go a tshwanela gore le wena o iketse o itire bogang ka kere ya yaanong ba ne ba tshwere pistole ba ne ba tshwere AK-47 ya yaanong ba bona AK-47 e ntse matamata yaanong ga re itse gore ke yona e ntse e tsamaye bola batho kgotsa yang ya e be e le gore ba re no ko monneng ba mo fa instruction ba re no robala mo fatshe ya ba ba batla tšhelete ba ba batla le di-cell phone ba e leng gore ke batlhasedi ba ba thuntsa ntate mogolonyana mo lethekeng mo hipping ya gagwe ya le mo letsogong e be e le gore ba tshaba ya yaanong ya yaanong batswa setlhabelo ba fetse le gore ba isiwa ko sepatala Carltonville Hospital moreetsi ba isiwa ko gore ba ile kra thuso ya tsa botshelo yaanong ke yona kgang e leng gore e diragetse eo moreetsi wa station sa mantlha sa Marathon 360 radio yaanong gape magodiwa e seng ona a ko tiragalong e nngwe go na le magodi a e leng gore a tsene ko Wonderfontein go na le magodi a tseneng ko Wonderfontein Small Holdings yaanong ba rata thata go tshamekela ko tulong eo ya yaanong ownera ya kwa ko Informal Home ko Wonderfontein Small Holding o na le ko ntlong ka September ga kgwedi e fetileng e tlhola malatsi a masome a mabedi le borataro ya o kare ke ne le ka bo ura bore bongwe bosigo e le gore go na le motho o ko kotang ko mo jako ga go buliwa ba bona banna ba babedi ba e leng gore ba tsentse di-mask o mongwe wa dinokwane tse o na bua shangane le seZulu di-mixed languages e le gore o ntsha tlhobolo mo supa ka yona e le gore ba tsaya difounu ba tsaya tšhelete ebile ba ba tsaya dinotlolo

0: se e leng gore ke tsa Opel Corsa ya gagwe ke baki ya tsena le registration number LZ90LCGP ya be le gore ga ba fetsa yalo ba ba tshaba moretsi wa station sa mantla sa Merapong 360 radio ba tsa Opel Corsa ga ba fetsa ba ba tshaba ya so se botlhoko seo ya yaano go na le tiragalo e nngwe e leng gore e diragetse ko kokosi go na le mosadi e leng gore o ile a tlhekefetswa ka tsela ya thobalano moretsi wa station e sa mantlha sa Merapong 360 radio ya ka re ne go tswilwe ya go tswile ke mosetsanyana o nang le dingwaga tse soma mabedi le boraro se se diragetse ka September a tlhola malatsi a soma mabedi le bo supa morago ga gore ba itapolose ba nne le bosigo bo bontle le ditsala ko taverneng ya ko kokosi yaano a le ga sampane a ntsa le ko tlasa tutumeletso ya notagi moretsi a bela gore o fitlha ko ntlong ka morago ga ura ya somelobobedi e na le metsotswe masoma marataro ba tsamaya le ba batlhano ba e leng gore ke ditsala tsa basetsana le basimane ba babedi go ya ka pego e o tsogile mo mosong be e le gore wa bona gore no andawe ya gagwe o ka re ne le ko mangweleng ya ebile a ba bona gore no o ka re o ile a tlhekefetswa ka tsela ya thobalano e be e le gore o kopa mme wa gagwe gore no gore go na le sengwe se e leng gore o a se itsena fela mme wa gagwe ba re no ga a itse ga itse gore ke mang e leng gore o ile a robala le ena moreetsi yaanong mosadi o e be e le gore wa kgang e wa e bega go sepodising ya mo e leng gore sepodisi se ile sa feletsa sa se motsa se mo isa ko Carletonville Hospital ya yaanong child protection ya a ba kopana le family violence child protection the sexual offense unit yaano ba sampane ba batlisisa kganye moretsi wa station sa mantla sa Merapong 360 radio ba e batlisisa kganye yaanong ke kganye botlhoko thata ke a kopa tswetswe gore o itse basetsana setsanyana re a kopa tswetswe itlhokomeleng ya go na le dipuli tse e leng gore di tsamayang tse di le hone bontle fa ya yaanong tshwanetse bele gore ke batho tshwanetse bele gore ba ile go ikhutsa ko gara disele ko gara tronko yaanong ba ntse ba sasanka le basetsanyana ba rona ba re fa ba sasanka le bone ba ya diparting ba ya kaekae ba ya gotlhe o e bona kganye moreetsi wa station sa mantla sa Merapong 360 radio yaanong ga go sale safe ya ga go sale safe Malik Berry a re control ke pine e leng gore ke tla go tshamekela yona mo mosong wa gompieno e itumelele moreetsi wa station sa mantla sa Merapong 360 radio e ka re morago ga foo ke tla go betsa ka Davido a re aye yaanong ke a solofela gore o tla itumela go nna monate se ka nna le matsapa ape a leng gore ga o tlisa botlhoko pele ga gore re tshameke a re dire yana
1: Family of Merapong, we didn't do it alone. Kiddies Fun Day on the 12th of September 2026, powered by Care Little Stars. Big love to Reno Care Dialysis Center, caring for health, caring for

Yes, ke station sa sa mantla merafong 360 radio moretsi wa station sa mantla khomonati station sa mantla sa merafong 360 radio ona le botsela gore ke batla go botsa yona ya ke tlo go tsamka la pina ya no kharabua ke tla be ke go botsa potso e tla be ke go botsa potso e ya mesti nana ona le pina e mona tetata ya tizi are nana ke wait ke wait are tizi ya no itumele moretsi wa station sa mantla sa Merafan 360 radio tse ding tsa dipina tse e leng gore ke simolola go di utlwa fela dintšhwa tse dingwe tsa tsona yaanong ke a solofela gore wena setse o di itse akere wena o reetsa thata go feta nna ya yaanong itumele momo song go nne monate o se ka nna le matsapape a leng gore a o tlisa botlhoko o tlweletse Merafan